lwesi wachana na tie dzano kohero re dzano wondo jowandiki ano nyalo wondi era pinyini makati dagi atonyakiwe pinyini kidwaro